0: Yes.
1: What did the pastor Wamama koma sabo sesema tafwele wu.
0: Yes.
1: Eti ne brame ti asie. Ninyo na tia na mete dada. Nama tome da foto. Oyo maya kasyo.
0: Mirasi.
1: Oyo maya wangwa. Olipa biya.